0: Kala. Nandain, yeah. Bintun, what taikana taikana. Bintus, what patina bino bino? Yeah, sure. Chirufia? You a chichi?
1: Mukwai.
0: Ngat muntoita msanga msanga mawera. Osatika chelelelo ni pa social media pa ma Facebook. Kuni chinji gans.
1: No baba jele mrefa nde chiten. Shero nishmule njitira kwa tirubudi ay?
0: Nili pa ulendo. Nukoya kunkwala. So ni parking le ni vofu ni kila msanga msanga please. Na
1: pepa jele chani muli pa ulendo mrefa kunkwala. Mwansha. Ba jele. Last time tu alira ndepo fya kunkwala na tidyo ndefa inga kunke one day. Nishi nishi munchira.
0: Ni inkani ya madoda tukuyo jia. Tika jia basi tika wele.
1: Vajira, I don't care if ya madoda mlela ndefyo. Na tine kunkwala nga tamwansende na mwata mwaeko. Ni vishe fya mikumwala mkunkwala every year. Every year February nga yafika fya Zambia kutenta. Nchwala hapa ni posi nchwala. Abantu wa furungana. Zambia, seba pa stand still.
0: Yai, nisie, nikajie, nikayojie. Kulie fani ngashite vya kine.
1: Alaba jele nde mikonka. Tapa ishashale nde mikonka. Nga mabele mkonka kunchwala. Nde fokia ya mwana nai.
0: Maona lomba mwaya kuvya kine.
1: Nazitapane kumwala. Aba, mwabangoni mwalichenjela sana. Mwana wana kwa tinadishishita na lufufuta de. Nde mikonka. Nde konka. Tapa nishire shala. Otherwise, tapare kumlea na imwewe.
0: Kani mkolo mula kuni mwemba wakantwe. Tuni bebesha.